Kanaw-kanaw, kanaw makinang ako sa imbahan, boss. Do, kadazan, do, tabayati, kau pa naman ang nabuhan ko si Zam. Kapanandakan, do, tanaw, do, Malaysia. Kinatoy na nga, do, pagunto ko, pagun, do, pisampupan, do, Malaysia. Sabah Sarawak, om, nogi. Pagun, do, Malazu, do, sa Munanjong. Mantok ko pahihan sa pinay ko nga, Vicky Vadi, kinabangan, pinapayho, do, I saw the tuni, do, radio, ka, do, I saw, niti, data daw, binary, ti, to, mantok ko pahihan sa to, sa sabab, no, do, kibada ko bohingkangan, kibada ko bohingkangan, di ho, pemancar, ka ba, di ho, do, di ho, it, layang-layang, iti, nadi, kibada daw ko bohingkangan, mantok, do, radio FM, kyo, nakatimpo na tili ka po na mapadfan ko si Zampahid. Nga pisoso mo do umbasi mahik do jam kaapat do minso sodap ta daw bahay na. Dali, kumadya so nga vi makinango do radio. Iho no. Miyaga do. Habi na kamsa mo antok do Sabah VFM. Akon ko Sabah VFM no po do. Awo nga witi ka. Tiyan nagi Radio Classic, National FM, Sabah FM, o IFM om nagi Trex FM po nga nopitan nagi do kabuhingkangan do hiya pamancar layang-layang niti dadi muntok makinangaw do kasi yung bana to ko dadi makinangaw ko no do maza do RTM click po to Facebook po nga kawasa nagi makinangaw pason do sumusut ikombus ko diti man tadi Florence Boyjol Shalom kadi Florence kopi mo siyan do ngusubab tada ko tohu dahil Brunei i Florence iti da babay na magano ko sifatan na mamason kuma diduvo aka ko tambahut ko Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Alice Lim Clarence Wong Omsavo Elizabeth Majuntin Lucy Doyo Dennis Yang Emilia Gom Jennifer M. Koisun Adila Duvanso Nam Nugi Hivan Mabos Katahuadan da pasan no Florence pasan di Florence ito kaunsikan da manandak tadaw Malaysia Hansanid Kohidasan tamay mo balakat to si ma matad binamangon kumada to ko toin saran tabi pimabasan kadi Florence Boyjol nababay na tira yung Brunei kadi Dennis Yang Shalom kopi po siya dong usubab kumada sawi tambahot to pinay kingan egisom zet tabi pimabasan naikot binasya so wow tumay mo kadi Dennis Yang mantad in papar yung gun gandarong kopi po siya tarako tahu kopi po siya na tanaw Malaysia kada yung gun. Kami Joseph Potilu. Hey, hey, hey. Kopi po siya na dong subab kada Joseph. Kopi po siya na tanaw Kotohu. Tabi pibabasan. Masabi kita mahudo sa Sabah VFM. Kami na kuzo kumadi Julita Margaret, Maria Juhan, Inay Sugud, Inay Sandakan, Lucy Doyo, Datu Elizabeth Morris, M.M. Suk, Patricia Nicholas, Florita Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansay, Charles Loginon, Joseph Golombo, Moliaka, Winnie Mingkong, Joachim Kubot, Albert Sipaon, Petrus Quintin Tambunan, Evitus John Modoit, Marius Marudim Gawis, Patrick Antang, Lazarus Biug, Ingam Satur, George Mining, Achoy, Pasir Putih Putatan, Francis Soywil, Siluk, Omid Kansanan, Dahuindas, Ngabi, Temoy Mo, Kadi Joseph Potilu. Itia pason mantad di songohun to pinay di ting au ko kito ngandaw isay da to pinay di tigyo i Clarence Wong kopi wasian da tadaw ko tohu kari Clarence Wong liti pinopo buzu da nambo na pason ulitin.

parents. Charles Loginon, pason mantari Charles Loginon, kopi pesian dong usu wabda terat kotohu, kumatan bahut ngawi, Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datu Portasius Mukia, Datu Elizabeth Morris, Raymond Dunung, Boni Naun, James Syam, Gideon Mojiwat, Joseph Botilu, George Mining, Albert Dulaman, Clarence Lajibin, Matilda Menuit, Lucia Bibi, Lucia Lucy Batak, Lucy Doyau Maureen, Injau Malaysia Galus, Patricia Nicholas Flora Mojingkil, Tapi Pesan, Kadi Charles Loginon. Ombaong ngoto kau itia hozo do semusut nepo diti nga hozo di Marta Ginun was no dumadang den matoku kadi apuk ginun mazado TikTok niti tadau kinohodion di Marta Ginun kah dari tabi kongsikan kuma di Marta Ginun do tadau do kinohiton do tadau kinohodion nu itian apa pagu hozo do semusut nga hozo di Regina Jacob Tokyo sio kada kaos dogo kadi niti Adrian dai ho in TikTok niti nu hozo di ina ko kah pam kano-kano kinong to ko do hozo niti pong kapon ko mapindino kapan niya zoo ang pumahis to ko dagina po do dong supab tanaw ko tahu bay na kanong kanong makinangaw BFM be good.

Gontob ko mo higan, kabaygan, sabah nakapana, kahansanan na tuhun mo gigizon sa pamagunan. Kapag ukap ino, doho bihinab, ko si vatan, dahil kabuon, bogizan, kutambuzan, merin, kazagan, pogun. Nabos di pa nakaday montili, kuma di vazon, montili, datu Johniston Bangkway. Tom bazaan dino noihan maza pinongihaan kain bago panunsunudan kapamanan da pipio pogun bokon dino pogun mulikan om Australia. Obi atus kini zonon di Sabah noihan kiva ko sibatan kantakan katutudan sinutonon ko zuzu fo ahasu om okoing monihombus. Nambos si panakadai po tunod bogizan kalaja upis bomba o manampasi Malaysia, JBPM Sabah, Muhammad Takyudin, Victor Bindun, Pinonoy Hian, in kinezonon kagompit, do babay no punyang kabas, montok magyum kinezonon kiko siwatan ang antakan dati do katutulan timpunon. Pinasaw o mohoeng tinak tama do magovit tanak gioho papanaw panisan panimpunan timpunon kabohingkangan balajalan kapay no autism ang nagi kabohingkangan o kuang binakas panampuanan o may namaan o pulokis montok kapavakasa montok kapakavasa gioho do mamung om nagi manak sakaday di kosudong. Bisa kadazan na ibogizan pangusapan tazam om tambohog ginompi hobino montok nudal miagado manuk kinot mantad Thailand kihogo hobi mangatus lizong linggit sa taon vokon pagintangan tagazo itpiyahatan kumuntilian pamuta naman pangisadaan om pamunan takanon mafi miampay kumuntilian pamuta naman om kopolitif Thailand. Kopiandat kalamazan tadaw Malaysia itanda kondo tadaw baino ko pada menumbuhan ko si Zam ihundu pisampuhan pogun tan Sri Li Lamtai mokiano datuhun mogigizon mongin vagu tonggungan mentok menuidong pogun do mi iso otonong misampu om aiso piwa makan. Pasopo natuhun ngabi mo ito mo imo mamantang do ahal ngabi kogompit ugama toy katumazan om tinau moy do gompi o katanangan om pisampuvan do tuhun mogigison.

0: 明日は会うと思います。
1: Kapadam anong buhan ko si Zam, sa ibu si Zam ngatus onong kapadam tahun na po nga, kinapon yudangan isa pagun Malaysia. Pasampuban tanang Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumpuban pisaan. Tadaw Malaysia, ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuban, abakasaan om kaginaban tokaw, sa bagituhun nga bi Malaysia. Sundok ti misuvay tinaw, kubasanan om agama, matumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, dubong ibu, dubong padam onong, Mantad RTM, teman setia Anda.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot sino si Oswaw. Oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.
4: Dapat na jam, kapahu apat ng parami sa minito. Nung usubab, it pogo na to ko. Tapos na ikong avi. I-maze, TikTok, mason, kumapaganakan line jang. Sinakagon humbani dahi ho id labak kinarut do tomay mo na na ohidas nga vi ka id pason manta dahi Facebook do Saba VFM niti manta di Lucilinda Lidwis kopi posyan manuzo do mamason kuma di ina kupusan ko ina main matijong paganakan Lidwis paganakan Supining paganakan Jipolis paganakan Kadaw paganakan Joycol Sinsong Ansibin paganakan Gunsanad Pason tabi tadaw Malaysia habi po kuma di ina kupusan ko tamangay no kahidasan ina opo si koy diaw do sagigisom nya pason man tadi Lucy Linda Lidwis agumo pangabi pason diti pada kahumbus ka nga wi nga mga katawaran na kabida diozo nga vi tu pini pina pabuzo nga vi pason diozo mazarid itya Facebook do Saba VFM kung mga vi di miros like mga gadi boss Ras Muaram Sylvia Olivia Chen Lucin Muyat Winnie Joyto Rachel Lim Sabinus Gabu Jamie Sadapan Yakuns Undad Nivel November Rosalie Eling Widit Oyo Awangku Bahrin Elizabeth Bed Shelly Malantio Datu Elizabeth Morris ang alamay ko nga viditi nga ako ko ni nga vi avi dati popohobos pason diozo nga viditi nga ko pa nga katawa dan kumari ato datayin sanan do hozo sumusut na pariti nga hozo di kauni ko na pariti mantok na nakandaman do kinatong kizadan na son taon di Anthony Anduini Tius do tadaw bayan na kapada mo ng buhan do ko si Zam iyo no kinuhitan ta daw dosan taon na kino tong kizadan do mohing usay da paganakan di DJ Suga paganakan mantan paganakan di Tius City pinakyano dati ho dadi koniko hozo di andoy ni Tius adi kaupusan ko

0: Pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopuan miampai nopanu kepantangan. Biono au kesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahat o jalur gemilang. Ivado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.
1: Hey, kopi mo siya nungo subab. Timpo na ito ko, tadaw di team yung pay kidung di omis ang boss di osuaw. Man tadagay na ito sa imban boss kadazan sa BFN. Nikot din na si osuaw tumay mo. Kanaw mo pinungaw.
2: Tapos ko nga vi timpo do ko sa imban boss kadazan pang mabiyabi na di. Katawadan ko mga diyo nga vi ito tumay mo na po do pointanod do gisom do timpo diti. Do kasimban boss kadazan om nagi sabah BFM. Atamay mo, mega tamay mo do hapas po diti kasimban boss sina om tu pian boss miampai di DJ Connie. Om paguhi da patimponon ko izia zo miampai hozo ko ti boss of pagun ko. Isa hozo patriotic pinempatan di DJ Dennis Primus om di DJ Alice Marius. Pamuso ko po itia iso i boss ta pasti. Kumada tayo sarang toko iho na po nga manta di Zandi Crystal iti red Facebook Sabah VFM at atamis toko na da to susuva po do minasam minonogit pamagunan sundong patu aw osuaw iho ko susuva da tadaw nga tamay mo da o ngogingo pamoson o hidas o masindak da nga vi o tadaw bayno miyampay balakat id savat tamay mo mungumuhik da toko nikot binasi pasan manta di Zandi Crystal o manta di ho patimponan ku izi ozo tepere ko nga vi miyampay hozo da tovi na retina no koron namot manta dago izo i Benji Vinu om tu membus miyampay do Saba VFM tadaw bayno tatamis kuro da do pombus tadaw bayno hey kopi pusian dong sebab.

Yo bagay na rito do rimbay ko na naringom yun ako na paimunan ko ako na pangkiningan tika pangkiningan ta kara rimbay rimbay sa landa hono ra sa BFM na rimbay ka sara ito rimbay ito Diana Lutfi rimbay ninggalan pinilat mu huangku tunggul ko na rimbay ri Steven Jimmy rimbay ninggalan ko goton ku guangon hinanang ibitak ra jam katulu operam siam ngami ra London. Yo apa kan apa jam katulu dong operam limo ngami ra London napo. Kau kena kaya ra azan isya kera libung no kota Kinabalu minto kinto ka hondo no libos no hino pagi-pagi ka kau napa kena kaya ra mon ra kasalan daun mura sama BFM hino ra kena kaya ra sketsa rapat pengepuan takara oro Malaysia ito ra mon ra kasalan daun mura pasi dengan takas onsoy hino ra pura jam ka tulu libos no azano pagkapaka ka makaw na po na kaya rasket sa no oro Malaysia man may pasal lo ramyo pasal lo ramyo na po pagkapaka ka hino may ramo na sa babi tayo lang kini mo takapi rimbay rimbay ito riros di rapal rimbay ninggalan lang lango kando popor mapong na po rimbay hino akaw ko na kaya ra azani syak libung no kota kinabalo aminto kinto kahondo no

0: Ay, naikang nobatis ko ralibong kura padang hituray to.
1: Alumpay po kya, atlet.
0: Kang ako no sabitan mo hino ay hino zaman kagamilangan ko pat ambulok ray no matuaw no baho.
1: Raho-raho ko ano ito ang kaus.
0: Kato po am. Eh, ang batik masipayokan bulan kabangsan ray no to. Alintangan ako bulan sambilan to.
1: Pahayo. Aliran mo na yoki. Ito nga bulan kinulimanan siyong nulun na Malaysia to. Bulan kebangsaan tu ramayon interasa hari bulan de bulan kebalu suku rapora mono mari bulan de bulan kasiam ratukir tukir no tahun.
0: Oh iya ko tu po ay naliran ku no yo hinilinga.
1: Napa ku ko matu bon saya mapasi ku no ku akaliro. Kalilisi animul toki po yo.
0: Ay, labak no simbol ko ang batik. Salak no kuara indul-indul ang bulok tu.
1: Labak po yung haliman na lisi.
0: Jadi, semangat ngahalan hito, latihan na nimbol. Mana tau akan umbur na peralarian anak Malaysia li.
1: Bah, jaga. Mului kawai rahadiah rakon.
0: Ay, kono na ilong ko yunin na nimbol ra itu?
1: Sino? Yuhyo, kaki ilong simbol-simbol noro. Kapung ahino tinimokin to ra itu. Sinansong no talingo no rasi simbol no hinam. Ang awis o kaya li akulian so.
0: Oh, bah. Ang batik, on na mulian ko rabek ko hinilira ito, nilong muki. Tinalik ko rato ton yo, liha.
1: Ang katataon ha, lisi, kando ko ha.
0: Ay, yo nga liha, intok ko na nailik nili.
1: Ba, pangok may talaho. So ayun na po, intok mo na mulo yam. Eh, lisi, salaki, hinopinasanik raturok na sino ko ha hinok.
0: Oh, ay, hinong aiso. Yaw kalahat po ay. Mahuna huangkup. Abis, kando intok panilikan ra ito.
1: Pakuan muli siya. Ya kamu amura huang.
0: Alarao yakra isalao kau. Sino lagi pinayubitri akiran dalam nubekino? Alawo po na po antulang ngiam no liha iso.
1: Aun ka pinayubit no akimu hino ha? Kung wata panting?
0: Ano ka bandira po? Napalir ra ito isara akay noy rakaday.
1: Oh, indus ko ba yan pinaybit ito? Laba po ko aki mo hinukan na hinga kung sira bandira hino.
0: Laba po yo. Asanggup yak nga liha iso ang insangkul mo yung alira bandira. Nuka po aliran bandira ko, no? Onsoy no amar ka de pangaliran hito.
1: Akaw kan to po ka natalay. Hinolapakuan.
0: Pangkalaaw po ki, rabek may, ra isalaw to. Ang awan duli mo ay pangalir.
1: Pakuan mo ay. Oh, lisi, muli po na po, mimpayor takang alir na bandira solor.
0: Ba, abuli po yo. Tapi, on ka bandira alirin takato, aswang no nga bandira jalur gamilang tinanukan rano?
1: Kuy, ang bandira no Malaysia am sabah no alirin, kaswangon na kananduk.
0: Ikaki abuli itaka nandok ra bandira no nagribokon.
1: Kando masalah no, inaliran mo pa na bay ham tanduki siyong no operam apat bandira no negri ra Malaysia to kando ambuk. No nga soron say no, yu, ailong muki bandira swang tinandukan na king no padang no. Ino nga siyong no bandira negri randalom no Malaysia to.
0: Oh, yaw tu po kan, indosam ikawli taka nandok mo no hino.
1: Abuli, ya kano masalah no hino, itakah itu rondo pemahunan, rakyat, sinarapan, silulu mana pirot.
0: Ba, nakatibu setakan no hayam rablan kebangsaan tu kan. Onsoy latihan takara kuis orang Malaysia no. Ito, anturung tora pondok no. Nunsob liha kan?
1: Abuli ya. Onsoy punga hino, kapan daya nam hondo soalan nunsuaw. Ba, on haling kibalar soalan.
0: Ba, aw haling. Aun kita manu orang kebangsaan am orang Malaysia ra tahun itu. Operan limo saat ya kam, timpam pejawab, ilain ku jam. Mantok kapio pio kono pahilian kuis bulan kebangsaan.
1: Wah, wah pandai yo. Di manu orang kebangsaan am orang Malaysia ra tahun itu? Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Ha, hino nga jawaban nano.
1: Jadi, aun kuno rati nu tema orang kebangsaan am orang Malaysia 2020 ram ono Malaysia madani kesejahteraan dinikmati, bay.
0: Tema orang kebangsaan am orang Malaysia ra tahun itu meranda da kawin rakyat kandu ailiwan interaun penuh uman nu perintah kahun to beragama bangsa am kaulayan.
1: Kapi yo. Jawapan nano. Jadi lisi tahun kini to kamu rupeng man doro Malaysia peringkat kebangsaan da tahun itu nu apa naik kepo?
0: Apa naik yauha? Man lihat rapusor convention Borneo Kuching BCCK Sarawak. Rau peramunum hari bulan, dan bulan kasiam 2020 peramunum itu. Dari longku, aho pinatanura RTM, surat kabar, am media sosial ratu.
1: Kapio lisi, kapio. Kaswain turahino, oru Malaysia peringkat negeri Sabah pono, manda pusur convention antara bangsa Sabah, SICC, na singgau ra oru hino.
0: Onsa itu po hino am?
1: Walis yoko ketuan kumpulan takara pahilian kuis bulan kebangsaan suawam.
0: Ino nga lihat pakuan mo, Raino.
1: Alindot to kan bacara buku sejarah ratu kan.
0: Makin ita kalindot kan bacam, asuang bahu kapandayan taka. Hello? Kulo? Oh, kuan diaki ni liki. Sino-sino na ngalirono? Bye-bye.
1: Kulo lisi, anong telepon no?
0: Ina, am ahuyum ni yaki. Nawayan no kuno na halung rito. Yaki nga hino, kaliha ka pula no rabanira na to, nawoy tupo ayam to nili.
1: tupo. Babay no, tupo onsoy no.
0: Akirangan no lihat na po yaki, mo'y pangalap rabulo.
1: Tatap no hino.

Dobre ko, hingga na hot. Anarong to ko. Pasan, mantadat lang sanan to ko. Kapihan dat ditit kapamaramayan dat tadaw Malaysia. Ko anam na padam talo. Tahun 2000 dun ha padam anam. Ambay nati, kanang kinahok to ko iti skit sa tadaw Malaysia. Kosa limbahan Boros Dusun.

0: Karamay, nadakan tati karamayan tadaw Malaysia di bay na dadi.
1: Ano na pimbangutan no di na ugaw. Miagal padhara tulon po ng kibaros no.
0: Iisay ma po ng kibaros. Muhatuhat ako tamad bati aramay na dakan to. It karamayan tadaw Malaysia di bay na kang kuda.
1: Oh iya, tutuang bay na magyari kan.
0: Iya, tutuang bay na hilod SICC.
1: Hilod SICC bay na kya. O basan na padaam. Hiloid, padang dari, haro ngay baris kya?
0: Iya, nga, ton ba na napadi nga, pinaliud hilad SICC o tuwang di pohoron.
1: Oh, nakuro to, pinawaliw.
0: Pinawaliw di kantad tito akapal galisun antok datimpo diti. So, wuto kita hum korosian COVID terwal. Alasu pa kagud dinandadikan?
1: Oh, ya, bohkan. Ngam nagigya kapia pohoronit. Kaya nandit alungong panang tatuang kawago o simbayan nagi hara kawago kaya nang tagaya aw na arasaman nung tigagi rumasam kya
0: iri nagibukulin nung asimbayan da nga mga yako da kasari dadi kulin
1: nga nakura dito aw kami na ngay akan ka karajakan tatuang asimbayan ni da kapya mamanaw
0: it arasyan ako di nga it asusok bay asusak po kago paking min susa-susa no kau dapi kau di panan na tano ano kago nga ako ni ko pa kanon
1: iti ugo ma kano po to siro no haro di tegya pa kanon mga ito tano Malaysia
0: ano po na to siro iri na po pimanan saramay rapaw karamayan it makan-makan
1: kon bagya makan ma kano po to siro ugo. Mga ito ko tindapod tanaw Malaysia diti. Tandad on si ko ito ko. To naturidang iti pagun Malaysia mayadot. Piniyaw mo nga natalupagun. Ita na malayo. Sabah, Sarawak. Irinad harati tanaw Malaysia.
0: Oh iya, bokon. Ulin, maya piniyaw mo nga diti. Haro di Malaysia. Pagun kanda sanam ko pusan to ko.
1: Irina ba. Tanda Malaysia diti, tanda dat guminaw toko kapia kumad pagun dat Malaysia. Manakadong dat kaparintahan, papaburud pagun Malaysia. Misampuro ang mamantang dati sa omtiso. May dat labi padkaburu itit pagun Malaysia. Intutunan dat lood, labas pagunam kawago. Agu manat, tulun labas dat rumikat titi may hitid pagun da Malaysia. May padtungangis nung asampuro asan na kangaya-ngaya ditit pagun Malaysia.
0: O tapot na kapya kulin. Aramay na da kanta kyo. Hilaid SICC.
1: Aramay na kanta ryo go. To agu mo it ababayan dat pohoron dat untuk bayanan dito tuwang bayan na bari. Hara it pagitanan manta dat susumikul. Hara nagi kapatahakan dat jalur gemilang mantado konvoy kembara merdeka tahun 2006 pengkawasan na it jalur gemilang dot it papanahan dot kini masuk semangat rahat di Raja Malaysia kawagunga harnig at pagitanan pinatamad it raitan dot kesejahteraan dinikmati pagitanan pinatamad Malaysia madani iri na bangawi it kapanaw datatuang niti ugaw. Saya ka it kapulambusan dat beres-beres manta dat bayan mentiri.
0: Iradi. Wih, kongay pada kyo kulin nung mamanaw na bay no. Siyong ngay ako ida.
1: Hey, awla minag mga ina ugaw. Karikat ka hilad SICC nga. Nawi na karabayan. Muli na ngayon tulun. Napupusan na. May ka po pakiyodi pa nung mangay ka na.
0: Oh, amkurayan pa dila kulin. Mangay katuton na ti sa kago.
1: Rina, mangay katuton ti sa ugaw. Sanang nawagi dat muntak na pa itiwi. Itiwi haram matikan ta it tara Malaysia na yatan kabangsaan hindi. Iti na po tara Malaysia na yatan kabangsaan nga. Pahoran dat hila it Kuching Sarawak. Malay da mangantang TV ugaw nung haro na. Damat kita dat mintang na TV am. Kupi-kupi kita po. Angay, giya pa man sa kupi ugaw nung harot kuy-kuy nga. Pilangan to mga kan.
0: Ba, oo, kato, kulin. Kada po, angay ako pa pa man sa kupi.

gisamdat kompokon kasalimpahan tako jam ko pa dumduo pitang atuong suahon ko nagi at ang kompolutan penrongo maya dot fb salimbahan miti lombo sam hitid tiktok lagot-lagotan kun dadat manuaw mamarit ngaran kayo gisam gisam dito kasupan ko kada ko palabos magi ambalot-balot ako po kada ko lihad po ilang tayo share kasalimbahan miti lombo sa fb am nagihitid tiktok. Okay, ito ako hitin na po yung TikTok na naon dariting nga. Haran na ha, at anam na po turo titik isa. Okay, nag-i-at like. Teka, tanda terahiyan na ng timong. Ruhang-ruhang ayo po na kayo. O, si Koizan, pinapailang tika sa limpahan miti lambus. Sa sinding pasusuot. Pamalahi sa ginawa. Linumis pa ganto ko. Mantad biligatong. Suta na sunduan dagay. Pinagyampatan piro-piro hot. Artiste, kampay na ay Justinus. Lydia, Thomas, Gloria, Harry, Wilbert, Nagi, Ruth, Miss Sabren.

Omi Izan idarita saya poi munah. E munah kapang idel saili IMM suk nga kita ko ditinu tambalut ako sami kundahal tambalut meris memelis Alfred Rungoy saya po Danius Pinihing. Om nagi i hembo na tambalut ko di idalima ihalima dasim. Ngahiti nagi Triska only Omi Triska, mamasan dat kapisanangan kinulitan taon kinasusuan kumari karuhang ko kadao. Dedi Justino Saikun, Ponsiko. Bahom lagot-lagotan ko dat mintang isay, misaya tambalat ko dat pentano dat tatuang penati. Amantak na kayo penrongaw na po da radio nga ingka nagi. Lagot-lagotan, Ponsiko to pentano dat kasalimbahan niti. Amanto kapilan datang at pinay ngay ako kanud maramit pamalhawan datuang bay no. Manto ko nagari, manto ko mendala na dai timpun ta buntol. Tu mana pada ka pio untuk da tikid dat tatuang tadaw ko tolu nga kapakyanuan sinding pengkura po. Mimpun dat jam ko hopod gisam da jam ko hopod miso. Paparong ako na pada sinding-sinding dit pengulud mantad dam it napakyanu dat tambalut dati dit wakon dit minggu-minggu nakatalib. Nga kada na kulihway dat po papatad pasan maya da WhatsApp ig kusung isa siyam apat siyam kusung turu walu turu walu. Miagal di tambalut ako Abdul Malik teh kadaw paglu pumasan ako kapisanan tatuang tadaw ko talu ham kapisanan tadaw Malaysia kumadi DJ ka ang kanay kumadi Abdul Malik pongkap ako dito pasan kumadi sanan tambalut sa BFM mid group GPK ka group pambalutan ni Kalihis magigyan nga ditip pamagunan na Sabah siyo to ako di ang rate nga at tambalut the binang to agya alidas kapiyad tinga mamilalag minamilalagot kasay akod pang kap sa dawil kadaw kumati sa nang tambalot it apirangorong ako mong kap dapasan miagal di Yagang Tampulan Rosugo Diobog Petrus Koyokmen George Kimbun Johnny Upin Lucido Yaw Loli Inggang Narumbay Pita Helen Yong Jalina Misabin Kandaran miti sudawil kodman pod punokakupi-kupi dadamat pemposik kade Abdul Malik tada bay na kinapamaramayan tada Malaysia rin na may tensanan pamagunan idsuang Malaysia yati isa ba isang puro toko no monokodong na Malaysia asangan no toko matid pamagunan da suway nung sumulian sabay Malaysia ka Om harhat wakon datid ko yanan di nakaporis-poris di tada bay na nga kadihalima dasim naka nakapodhitig kampung ko to magadaw nakagawa lasok emisi anahana kapsanan tatuang hintay ko tambalot hiti DFB nakapaguluh minay ponwaw ditin nato kita ako i Florita Lasubom Laurentius i Florence Boyjol i Paul Eric kapisa na ang tatuang ni Paul, Ikle Ignatius, nagi Justin Gamtitin, ni Charles Laginon nga hiti, Elizabeth Butt, nagi Imelchior Miziol Andang Labinjang, hiti nagi. Sa ipatang balot ako ti, i Jena Takag, nga hiti Clarence Wong, Maria Juhan, Inaruli Awanggino, nagi i araw pa tagita ko dito no tambalot nga ambo na rin din nakayang kawas sa kungaran oy Philip Maling kapisa na ang tatuang Philip Maling nut kabar jingle batiol nga hiti na giminay pangambalot Ponsiko Christopher Simon Sabinus Gabo imunah kapanginsan po Ponsiko kumar ka di sanan baham ka na kinahata ko sinding dito langad kumulahing manta di manang ongko sutanan dat kasarahan pagun sendiri di Dennis Pita.

Sawi wago nagi ka mong dahiti Roslyn Rose Ponsico mantada tutungkap. Om kadi Tiani i Mary Ann. Iti pasan ko kuma di Halimah kadaw. Halimah dasim senong nagi magadaw alumis nagi round at kinatuan. Kinatuan round ka nga asan sagan man dadat may panungo dadong ko suabon nga aporih ka antag iti tambalot kunti kadaw. Aw milita mimporih bakay nung harap pihot ka gunon. Bainsan po kada ako lihoy dat pong kapasan maya da WhatsApp ikusong isa siyam apat siyam kusong turu walu turu walu. Iti kapengatan tongos meninggarod rohyan ako dat papailo da kayo magali naretan ko ditino hara dati wakon kinayanan di Morris Poris teko masa merasap dat babay natin nga onda asa po kapiyo. Kapingatan tangos meninggaru diti pinalabas ako pisan meteorology Malaysia di jam ko walu to limon hapod minit tatuang ni Tarawai na kapahampit da tuatas sandakan nila na pangalabok om sugut sandakan na nagikinabatangan damat ila watas pong sakit kapampay da kuala punyu bofet sipitang tenam membakot pensiangan nam keningaw itisan watas kutanabon kapampay da papar putatan penampang om nagikatakinabalu suai ko tawaw om watas pisampuruan Labuan. Ilaw kapingatan na tangus meninggarod, pinalabos ako pisan meteorology Malaysia di jam kawalu, limon hapad minit tatuang, kagirat kuasa gisam jam kahapad misa na tatuang bayna. Tamalot ako yami, Ponsikaw. Robert Berto, kapisanan tatuang kumadi Robert Berto, Marius Marudim, Nagi, Saipati. Oh kadi Marius Marudim mamasan ko kuma dia Lucy Doyo Rosugud Julita Magret Tampulan Sintom Yagang Bagang Sage Johnny Opin Johnny Linog Maliagom Florita Kinajil Joseph Potilo Joseph Colombo Abdul Malik kami Florita Lesebom Laurentius kadaw Imatilda Monuit kapisanan tatuang nagi masih MDRD kapisanan tatuang kuma dia Tampinay. Rohian da sinding sumandak rumandawi baha pagulo dila kanah kinang hatako sinding diti sunduan kakal pempasi di Julius Kasin sutunan da siulik dah manta diwi di James Will ikasalimbahan berus dusun sabab FM mas senang kapiah.

Mentok papailot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonano Romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako panama pagjam mayad pirmutan hotline tayo WhatsApp id aso walwalo tolu onam siam apat aso walwalo tolu onam siam apat aso

Dua sinding narong auto ko ditino tabinay. Ham kadi Alfred Rongko iko bisanan tatuang ko madia tambalut ko wagu ko Abdul Malik kamay sanan ni wagu ko pakatutun nen tutunan kadaw. Ay bagang sagi nga hiti nagi. Pansi ko di minamasan daw ditino i Marius Marudim kadaw. Tambalut hiti hit FB yo kita kuy saiti. I oh, yang Matilda ngawi nga kakalah iti ponsi ko. Ada dah kalau yang manhak terhian kah? Tu sinding pati lambus sa pamalihis makin ngotok na pa sinding-sinding ti itimpo na ikondarangan mamalukuh-luku di nahagak dami naga ngayong ngayon dati di pampus tada bayan amara na na nahundal dami na dap na sadapan kanto labi-labi tu nampapan darasam kay ayaw disa ditalilintuhunan ka padahan tamad. Kagulian ko mata di Kiki Fatihah, sultan so, nandat ika pentano may ginawa ko di Justin Dosa.

tapayin sa dia managu ang kadat ito mal panisan kantakan El Nino itim puditi o suhatanan no ang pikikirag katilombos gisang taon tisa tumanod pangantangan bobaswago kantakan El Nino na pubay no nga bilag karikot rontob talugad teka adalan kulugad dot untok tulan ka siyam gisang tulan ka apat doner ibu doner hapadam turo untok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod napaingkuro po, kantakan ni Bagal Magalison Tosawot, Adalan Kalasu, o Korean Way, kigunag po saan kapya. Milang mangilag kapailan po baswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon.

Dabre ko dapat na di jam ko pa na misa datatuang na kasuang tako na di jam ko matalo pag yung balutan tako. Regina, kamsa na tatuang DJ yung katabian. Tadam lazy ako matinsanan ka na. Mary Stella Liu, kamsa na tatuang minay ampay dahitihid. Kasalimbahan, boros dusun na tatuang bay na. Ang kadalihuay manhak terhian, maan na po tep-tep kadeh. Bah, kada na kulihan patad dot pasan ka maya ditit ano gati maya dot WhatsApp kusung isa siyam apat siyam kusung turwalo hara na giti pasan mantan tambalot ako ilusayti Lucia tati bibi kapisan ang tatuang DJ kuro nakabar ka sanang sanang tito minay daw nakarasam sagit mamasan ako kumatambalot ko miyagal lucido yo Helen yung Florida kinajil yubog demisator isi talin maniagan sing lonely inggang narumbay pita itampulan inero sugod Petrus Semsimbua Jose Patilu Antonella Jawin ng sawo daw ka nagitayin sa nang tambalot sa Bob FM nombor no po alansan ako dalidas ko kasasari ponsiko kadi Lucia baby ponsiko naging kumade Lucia. Baham ki kasiwatan ka pundod patad pasan to id kalimpunan tako nagi diti jam kuma nuti jam kumatalo pag yung bulutan tako. Ang patilang po sarahyan ako dapat ilang kumada kayo diti kapangilaan pangikiran dat kayon tawan pagunta ko suwab ko kapanam turo tulan kasiyam duna ribu duna buda manam tadaw kapat. Panilaan harahit may tamu labi-labi kapya hila itanggilan to tadaw kapat at pitamuan italipok dati ang hila ipakanabalo dilaid po daong kasaban tangus maninggaro did pira-pira kayo na niwatas pon sakid susutanan dat kayo ni miagal daong sadapon daong atuang ribut tangus maninggaro did pira-pira kaya nan lagi. Bos at sagit dun hapod ang 2 darja Celsius sa malaso. Talun hapod darja Celsius. Sinding pati lambos. Buti at tabulaw, manta di Jovita Robert, sutunan ko basananku di Fabian William. Ikasalimbahan bros dusun sa Bob FM, senang kapiyan.

I takaw na pa nga kiguro kapi ang magidong waig di kabagal, matag ko waig Thomas. Magidong anam gisang walong kalasang adaw na pa nga kabagal na. Na ilo mo tong nagi ano kaparagatan dat susang ulon, may dat adang alidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag iasarang to ilo bilag kawit dat awanit ako waig kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kikudo dagit adang at panginginom.

Aswahan kay Mami Ju. Am nagi i majakong majuna hitihid FB kadawasan ng tatuang DJ am tambalot sa BFM Masanong kopya. Am haran nagitipasan ni Mary Ann kabisan ng tatuang kumapo dia DJ magano nagi kasiwatan hitihid FB masanong ng tatuang kumadi Maria Johan imunah kapang Julita Magret am tensanan rumamut the DJ mayat telepon. Siyo, abayaan bayan na nga tumayan ako penrong ako nagid radio sa BFM Megalit Ampulan Jelina Dimisato Romaisanan Nitao Naret Sanong Tada Malaysia Mempay Dalida Sada Terima Kadi Mary Ann Ponsiko Mary Ann. Amisa kawagu pasan manta di Johnny Upin. Kadi Johnny Upin kabisanan tatuang tadok DJ LP Rapi Alpinos ka DJ toko tambalat toko so terima kasi ko Johnny tabi tada Malaysia DJ am tensanan kombolutan kedo lebih-lebih kumada pinayam tambalut terima manahak pasen kumada hai mikaruhang atuk napupusan kud minakinangot ucapan di PM di hai DJ ka amasanong nada kararanghan ka lansan data tulok ngawi dan nunuid binaros di PM lebih-lebih kumada ti bagun sabah. O kaba kuti radio sa BFM Bros Dusun karong ako napasan di tabi na Abdul Malik mempay dat Sudawil daw kung si ko Abdul Malik kala ingka nagi ingka no ingka ka na dati tibay na DJ hanggoy suay timpo kago tabi pag yung balutan ng pipabasan ko kumatinsanan kung balutan ni Tererimo dat manhak pasan kumadahe mikaruhang Johnny Upin na milir ni Erina John Barumulan tindalan nun kala kung si ko Siling pati lambus, sawo ko tambalat ko di Bonaventure Juli Matimbun, suto nandat ika no di Rita Masaya.

May kad na pangakon ko kay tutunan na tumod nga isa pagkitanan dot kay tutunan daton sabagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansay megal ko perbankan magianod pangubatan kalidasan gisom na doh ko kunan kay tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw bay na diti katalib na dot karajad manikita daw ang magumupo inisiyatib ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at ingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung araga maykad no, tay ka aumila man intangay nga ang sanan urusan nga arumbak nagi. Sa kira araga maykad no, at agak tay ka haro kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kad diti, po ingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Uli ko ako yung PDHL Pira Pilipino Sige sa limbahan to ko sa limbahan Boros Dusun Id Sabah VFM Pasan pati lambos man ko pelambos sa pasan Dat man tada WhatsApp Nga pagulo dila orhiyan akong papailo Diti teruputan pagintangan dat El Nino muntok paguntok ko pagun Sabah ipinalabos at puruan kuasa penguludan kadat pagun JPBN Sabah di tadabay na kapadamnom tulang kasiyam duna ribu dun hapadamnom anod ka mo yan dat muntok paguntok ko na po ayun sanan koyanan osonong at IPU bacaan dat IPU Inabog kita kinabalu, talun hapo damalu, politeknik. Irontob dot gansuhatan, kati limon hapo dam talu. Inka nagyakimanis, anam hapo dam turu, keningaw, limon hapo dam limo. Sonong isandakan, apat hapo dam siam, gansuhatan, itawaw, turu, hapo dam turu. Kalasanan toko do kati lambus, nuti, sinonong dot ko yuon tawan, datatuang bayan nuti. Ipaguntok ko po, ipampus timpu. Pasan pati lombos, may ko pelombos sa pasan mantad at kaum balutan mantad di Florida Kinajil. Kadi Florida Kinajil, shalom di JLP. Kapisanan tatuang kumadiam tinsanan makikinaw sa Babi FM sa limbahan Boros Dusun. Sa limbahan Boros Murut kadaw, natilambusan kan to. Semulik da pasan di Florence Boyjol, Florence Dolores Asing, Lucia Bibi, Mania Gansing, Joseph Patilo, Lucy Doyo, Marius Marudi, Minggam Satur, Adila Devanson, Milego Maria Juhan, na makampanya nagi ngaran di Santob Onarait. Mau nagi lingan ni DJ Tatung Bayna, mempunyai pasan no kabar kayo kapisanangan tadaw Malaysia, kumada kayo to insanan kadi... Florida Kinajil, posiko Florida. Pati lambus ti, mantad di Horace Moison, mantad Kampung Babah Bunduan Penampang, mamasan ako kumadi Alvera LC. Tulus hila idranau tambalo ti king aranda e gisem Z. di Horace. Posiko Horace, pasinding diti perangan ko kumada kayo Arayo di Kleris John Mata Sutonan, sikul guas gata di Sitim Bandaron.

0: Kahapada manam tulan kasiam, hapada masiam, anam na hapada mataluh na po. Nga isa timpu, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ko hapada misali mana hapada mtalu minit data tuang. Aruhay na di dapupusan na kasalimbahan to ko. Am sinding na pada tahuri na kau ni ko nga kagos batos to. Manta di Datu Francis Landong. Apa gulud lang isan po. Manongko si ko kumada kayo pinrongo maya da radio, maya da RTM click, maya da Astro, walu turukusong maya di ti kasalimbahan. Miti lombos in FB. Am nagi TikTok Sabah BFM Bigod. Nung haro kami di nakadala. Kada na kayo pasang ado ginawo. Nung haraha sinding pinakianu dit au natumboyo tatuang bayan nga ingka nagi kada ko kaus ambalan takod papaulud da itimpud dumontol mi au naretan ngaran na Taliban dati at pason nga kada korologo dot patad pason ka muntok na kayo tarohian dat makinangaw kaparanghan sinding sinding tamod ka na tumilombus so makinangaw gisam da jam ko iso damin susuap kaparanghan sinding sinding tako. Bain san po, tabi tada Malaysia kung madakotin sanan. Amin na po, buruan to ko suab nga kalansanan at ano dat papotus. Amin na nga isa at kahimpagong kanuh to ko mirumah-rumah kawagu dat itimput to bantol. Dadamot nilo. Anto ko kalidasan na terimo. Asanong ka dapan na tino, asanong kapasikan na suwab, hino ko po damot, abarakatan to ko na dah, da minamangon po ang pustimpo, mantado, LP Rapiel Pinus. Bye-bye.

Ito ko na pa, tiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, mantan ko waig Thomas. Magidong anam, gisam, walong kalasang adaw na pa nga, Tabagal na. Nailok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa saulon, may dat adang alidasan tinan, nga atabangan. Nakailok ko, magidong waig di adalan kagubo, nga awdong yasadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kikudo dagit adang at panginginom.

0: Mamarikat hapat na ribu lang sa nga daw munta kalidasan ang kagarisan. Hapat na ribu lang sa nga daw na po nga kapibagal miyampay. Kumaw sa lined siyam na hapat minit. Mimbasikal sa lined duro na hapat minit. Pamanahan kisinadud 6.8 kilometer. Mimbul sa lined siyam na hapat minit. Mamanaw at hapat na ribu lang na po nga kohok nagi mangidu 300.5 kalori.
1: Mantok po pailo tayo kamanghot kahampit kadat it kinayonando. Ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gawin ako panamapag jam mayad pirmutan hotline tayo ka WhatsApp it aso walwalu talo onam siyam apat aso talo aso walwalu talo onam siyam apat aso talo.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay mangin suturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

0: 明日は会うと思います。
1: Ya, tepuk tangan lagi. Dabai na jam ko nom dorong supaya piti na Sabah VFM ko sahimpan do bos kerasan. Kalau kaapat ko apa dam tu di ti Wuhan ko si zam duvong ay bu duvong apa dam onom yang pai ko dogo DJP kalau bai na. Kopi bos yang nong supaya puma ada di susah ya vi dari nombor ko nom apa dam makin ngau di ti ko sahimpan do bos kerasan do nong supaya di ti Om Hansan da Ava Vasi. Om anu nom apa terbangon. Ano na po kalaja na pataon down na to ko na talaw bayan na diti nga tamoy mo na po na kapagovit na kaunsikan om kabuon kumade na to ko may sa via vikyo to pinay ko om hansan na katihambus ko makinangaw diti ko sa himban na boss kadazan na giso mapupusan na jam ko si zam to pinay ko om tumbazan so na kivana dati na tama om tina do ma maso do papataon na nga vida tanganak nga vida mugat sikul do dong suvability om hansan da avasi ko pataon dan tapi na ko sunung patu do umasam tay ka give out a voice kamay ka di do di dong suvab do da kinay sunan do ko ampoy ko pa nga pingat-ingat do tapi na nga vidi ma maso do papapanaw do kulita itimpo do bahina diti do tomoy mo do ingat-ingat o kau mahigan itindahanon mogiobiobi to kau may da o mahigan te kau may da koin salu to kau manta diti ko higagan natin kakantakan di au avasi itindahanon do to kau kung paintanto na po daw mamahisi kayo nga video so da hozo nga video kadazan maza diti ko tahuzan dahil radio sisam nga po daw mduva titik 2FM te ko maza dahil RTM click om nagi mazadit katahusan kapabalan social da Sabah VFM mazadit TikTok om nagi mazadit Facebook da Sabah VFM om nagi mazadit da katahusan da Estro Vahutu Aiso tapi na ikaw ikaw na paalahan nga video zu da makinangaw kapi po siya na nung subab om katahuanan tu tamay mo da painsampu diti kosahimban domos kadazan. Pain tanto na pala mamahi si kay Diazo na hozaw nga vila kanazan po yung tinagas na tikit na daw. Kinakata ko hozaw kapag humanta ni Venita Lo Duty, Cindy Montok Topinay. Om suto nun, hozaw piniampatan ni Leon Majuni om ni Katie Waritus, oy aka oy ati. Dahit ko sa imba, lumos kanazan.

Yeah, tapi naik kong avi pa intanto na po iisa na ulit pamagunan. So himban do boss kadazan. Om do bay na jam ko no mapuno miso minute do dong suva update po kuno to ko. O makiva do komi do tambahut tay ko tapinay nga vi mo kikino ngo masaday do TikTok do sa Bavi FM dito do au po o ongo o ko sa himban do to ko dito masaday ko to husan day FM. Kumusta na po nga masaday do ko sa himban si jam ko pudom duvo titik 2 FM tapinay ko. Kiva dati do ko bahingkangan do system pemancar do babay na diti om audi ongo masaday do ko to husan day radio. Nga kapasa ko na makinang ako daw sa himbaan daw boss ka na saan masayad RTM click take off masayad ay da kapabalan social da Facebook sa Bavi FM take off masayad ay Estro Vahuto Aiso na ikaw ama meka din na boss ko ditino di ama gumuolahan na to ko da ano da makinang ako dito sa himbaan daw boss ka na saan tapi na ikaw Ama sumusut hozom tadi Joseph George P. Loling Mambo Om nagi anangansu do mamahis dia zu do hozom mantadi Rita Mojilis Iziau Hansanan nga paghuidi na kinangata ko hozom tadi Julius Lancaster Lojungin Pogun ponoko buhavan dait ko sa imbando boss kadazaan

Tapi nang kung avi kivaditi iso kopehan do song hamin do natay mo dagay kopehan song hamin da poditi nga nambit dagay mantadi Rani Jahara Lianjun da mantadi Kampung Suok Rampazan Papar. Popoyo do minidupagun i Monica Lianjun di jam ko opoda miso duvong pada 4 menit dongo suvap di koniab tadaw ko tahu ko opoda manom di ti Wuhan ko si Zam dadaya id hamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo ko takinabalo. Mantana do kaya danditi da manudi do popoyo di Judy Patricia Lianjun dadaya id Kampung Liawan Keningau Sinakagon Lianjun Bagul om Sinakagon Malakim Dugasa Savia Vizio di tidak nombor nopo da sanging izon om sentop tepinai walis om kinovangan lagi ngavi da itsodu teiko itsamok hosokonotinan di tongotiagak Monica Lianjun da untuk tadaw suvab tadaw kohimo ko opodam vahu di tivuhan ko si Zam da jam ko opodam duva tahip tangadaw dadaya it kahabangan sondi Kampung Modozo Vasai Simpudu Papar ngapuguhi dino oviton pohaid otinan di tengutiagak dadaya it panambazangan Sangti Joseph Papar do jam koopod tohungopod minit do dongo suvab omoy do tahinasan ko zodiozu suguto ku kopayan song hamin na politi nga nambit nagay mantak di Rani Jahara Lianjun do mantak di Kampung Suok Rampazan Papar. Popoyo do minidupagun i Monica Lianjun di jam ko opo do miso duvong pada 4 menit do ngosuvab di koniab tadaw ko tahu ko opo do manom di tivuhan ko si Zam dadaya id hamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantana do kaya nanditi na manudi do popoyo di Judy Patricia Lianjun dadaya it Kampung Liawan Keningau Sinakagon Lianjun Bagul om Sinakagon Malakim Dugasa Saviavi izia diti dait nombor nopo do sengingizon om santop tepinai walis om kinovangan nagingavi dait sadutai ko it somok hosokonotinan di tengotiagak Monica Lianjun do untuk tadaw suvab tadaw kohimo ko opodam vahu di tivuhan ko si Zam do jam ko opodam duva tahip tangadaw dadeha it kahabangan sondi Kampung Modozo Vasai Simpudu Papar ngapuhi dino ovitan pahaid otinan di tengotiagak dadeha it panambazangan Sangti Joseph Papar do jam ko opod tohung pod minit do dongosuvab ingkakan iti kupayhan da suang hamin.

Pason ko yanan man talaga edit ko sa himbahan no boss kadazan kuma pagkanakan di nakotoguvang do kususan om natangkisadan na sunghun ko pusanit pagkanakan hansan do avakas o ginavo tumaguvang hoho binakoso itimpu do koyadan iti siyono man talaga ay

Aumda bay na jam ko nam himang panam duva minit doy da pagunat ako tumi na ako tumi hambus ako miyampay diti hozo manta di Michael John Modoit Ioitan na nung naihan ko dahit ko sa himban na boss kadazan.

Om na bay na jam ko tu dodong sa update po guno to pentanto na po iisa na date pumugunan ko sa himban do boss kadazan to na ko ya ino ba da po ngo si kay dezo da hozo nga vi na kadazan do painti na gas om ay kat po jam ko tu tong 4 minute do dong sa vab da tadaw bay na diti om ong ngo dezo a pipio hozo da kavavago ino tay mo diti ko sa himban do boss kadazan. Om kiva dati da tambahut ko tapi na di mindat dati da hozo di da kauni da radio hozo ka pavagu ba kamazan ko tapi nai om kada ko inso da mata da radio di zu ong au di zu ababazan da makin ngau da hozo ngavi da ka pavagu da ikut pa jam ko tu tong 4 minit da dong suvab diti om katawadan gi ko ma tambahut kelaja DJ Ellis tu pinapataon da om minaguhut iti hozo ngavi da mantak tadaw baino diti Hansan do ohis nga bigin ako di azu do kinango teko kongo diti hozo nga vi do nohut montok ka daw bay no diti om katuhadan nagi kumasa vi avi tambahut di mamaso kinango mazaday do kota huzan day tiktok do sabavi fm do nung suvab diti om Hansan do kati hombus ko sundong pato do kiva do komi do tambahut ngavi ko gumuan do komi do tambahut ngavi mazaditi TikTok do Sabavi FM do popohio do au ongo o ko sohimban do bos do kadazan teko Sabavi FM mazaditi ko tahuzan do radio si Zam ngapodam duva titik tu teko id radio FM kaditi ama mentok pehan dati kiva do ko bahingkangan diti sistem pemancar mega dino bos ku ditino di om audi ongo wak sa himban to ko maza diti kota huzan dai radio ai hano ogumo olahan to ko do kawasa do makin ngau diti ko sa himban do bos kada zan do bai no kon kono po maza diti kota huzan dai radio nga kawasa ko nagido makin ngau maza dai do kota huzan da kapabalan social da Sabavi FM mazadet TikTok, mazadet Facebook nagi, taiko mazadet RTM click nga kawasa ko nagi na makinangaw, om da babay na nagi, kawasa ko na makinangaw, mazadet kutahuzanet Estro Vahutu Aiso, tapi na ko. Om akutahodan kuma sabiabi tambahut nagi, i makinangaw di idhabus da pagun da toko, pagun da Sabah, taiko pagun da Malaysia. Yan ako posyan da, bay na diti tapi na ko, kawasa da, ongo witi ko sa himbahan dito ko dahit pototongkop do pomagunan mazadet RTM click teko mazadet kapabalan social do Sabavi FM om tumihambus ko dito ko sa himbahan do boss kadazan tumina ikaw

Mahimbingan tagang toy bunga raya munta ko gumuan pogun na po nga bunga tomod imamugingo kinesanon nga muntok tokaw mahimbingan tagang iso ipaybibida tu ino na po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia songyan no kay magonino di ko dubong pranvahu Wuhan ko tu saibu si zamngatus onom ngopod manta di huguan montili kumoiso Tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bahimbingan tagang sa bagi bunga kabansaan, tumanod, himo kuhupak dino sa bagi tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavorino ikagasat om ohan da anu, augunon do pogun suvay.

pagu na takaw ti panay ko ti miyang puso ko daday na kasahimbahan do boss kadazan diti nga pagoy din ako tahuadan san po kumaday di yuzu di katatanod ako sa himbahan do boss kadazan do nung suwap tadaw kaapat ko upodam tu diti Wuhan ko si Zam dufong ay bu dufong pa naman om o manabal nga video yuzu tapi nay om hansan da vavasi at tatamis takaw da tadaw bayan no diti inayhan ko da kagumuan kinayso nun it pagun na takaw sabah diti om umasam dati itimpo na bayan no om paintato na po da sosogit kiva dati da tambahut teko tapi nay di aw po dati nakatungag na man ta dito na po na babay na dito mahansan na wasi tadop kaya tapin ay o manu na po pataon daon tayo kakalaja na po ang pusta na babay na dito nga itkahansanan na tamay mo na ohud om kapagavit na kaon sikan kumare na takaw sa VIV niyan pa yun na tatamis na kaon na da na tikit na daw om lagi do po ompus do tadaw bayan na diti. Miyampay do momohis do wago di yazu do hozo do sumusut diti. Hozo mata di Henrietta David hanga donzo diaw. Om su tanon hozo mata di Jacqueline Liu kakal zo opus diaw. Dahit kusahimbaan do bos kadazan naikot binasi oswaw tomoy mo.

0: kadasan, yung suwaw tamoy.
1: Happy weekend, lorong suwab kuma. Sabi Vito Pinay, teka tambahot sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, lorong suwab diti. Happy weekend, katawadan.
1: Tanto na daw ako, his na ginabo. Katpanak na pumuandaman ta basi ko. So, siya lorong suwab, DJ, lagi makikinaw din sa Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hi.
1: Ang ganagi, mempe na gidiit, lorong suwab diti. Dahil tanakan, hozo, tanaw, kotaku.
4: Izyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag-inungaw no, kasahimban boss kadazan, dotikid ta daw kyo.
4: Pinoy Kot Dynasty, osuaw tumoy mo.
5: Kiva hozo kababago no? Abal tawasi, montok di apagat, doid kaganan pumuhisan. Ikihizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma id RTM Sabah. Mapaitutun diyozu, kalalahano ponohinasan, hozo mumomohis kinesunon Sabah. Toiko, ioitan, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kopunguhan diyozu iti, songian papatod hozo kababagu, montok ponohinasan, hozo om ooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dekavo mp3 om nekonop yampai do ooiton paizazanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om neki hazagan doid online nung kibano. Muntok ko payhan di hobby pengonop kokomoy do splats. Hazag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi charta lagu artis Sabah.
6: Yata pernah ngawin ka no lahan do toko inombo do kawasa ko do papatod do hozo nga video zu kumusta na po nga hozo kapabago ba ito pinay ko iho no lahan na ko da inkuwa da papatod do hozo diyo zu kumaday da RTM montok da panahinasan nongo diyo zu kapayahan ditino dito pinay ko kukumay da lahan da inkuwa papatod do hozo nga video zu doy da RTM da bayan na diti. Muntak na ba bazan at ako da dong swabiti inambo da popongo zo dio zo da hozo ngavi di kototoy mo diti ko sa himban da bos kadazan pangan kadazan kaya tumunay ko om nagi hozo ngavi kababago da ko sa himban da bos kadazan may na au ba timpuh tumunay ko hozo kapaguhun na po diti nga ioitan da tinipi kaditi ang ihuminozo na po na hozo diti nga i Erica Edward Kubot o oiton om hozuk na hozo diti pinataunda di Edward Kubot o tunizon nuhud di Mark Paul Baklin niti om hozo da kumaduvan na po da o ngaw dat ako nga i oitan da tongus di tumahib ngan na po da huminozo diti hozo na po da kumainduwa diti nga i Edward Kubot diti tapnay ko o ito na mahozuk na hozo diti pinatunda panagi di Edward Kubot o mahozo teko tunizon nuhut di Mark Paul Baklin kanong kinangata ko iti duwa hozo da kapaguhu i nombo do hozo do kababago di katatay mo teko natay mo di tiko sa himban do boss kadazan.

Yeah, tapi nengok ngavi kano hozo, duvo hozo, kava vagu, hozo mentadi Edward Kubot tongus di tumahib om lagi hozo mentadi Erika Edward Kubot tinipi. Om tumihang busko de da babazan kopoyhan kabahan tapi nengko inombo do popongo sika idio zu do hozo ngavi do kava vagu di natoi mo di tiko sahimban do bos kadazan. Om untuk kepayahan di suatu menaiko hozo na pengabiliti om Nuhud di tambahut kelaja DJ Dennis Primus ketahuan kemarin dia DJ Dennis tu pinapahud om pinapotounda di ti aba bezan kepayahan kebahan om hozo da sumusut da ongo da tako hozo kapabagu tapi naiko Ioitan do pohombuson ku kaditi ama huminozo na po da hozo diti nga i Edward Kubot panagi Ioitan om nagi hozuk da hozo diti pinataon da panagi di Edward Kubot ama tunizon nuhun di Mark Paul Baklin om hozo kapabago da kumapat na po tapinay ko nga hozo manta di Nathan Xavier Sikwat Ioitan do naikot na timpuh kaditi Ooitan om hozuk na pada hozo diti nga pinataunda om nuhut di Florencius Mojikon om tunizon na po nga nuhut di Douglas Hendry om hozo kapapago do kumuhimo tapinay ko Ioitan do kahangadan ku do tanak om hozo do paniting hinozo di Madius Joponi Ooitan om hozuk nuhu di Vitalis Ninin om tunizo na po nga nuhu di Mark Paul Baklin kanong kinangato ko iti hozo ngawi na kababago di notay mo do kusahimban do bos kadazan

Ya, terdengar ngawi kano Hozo mentadi Madius Joponi kahangadan kudo tanak kaditi. Ino bo do Hozo no paditi nga kokomoy do Christmas iti tapinay ko. Nga kada ko katitigok tapinay ko. Tusunong pato do aid po timpu do Christmas nga kivano Hozo kababago kokomoy do Christmas nga yada. Papaintutun na po si kay Diyazu do Hozo nga vido kababago iti. Miti na po nga iso manta do Hozo Wagu di notay mo diti ko sa himbaan do bukos kadazan imongomi tayo ko kokomoy diti Christmas to pinay ko om kumata ko diti Hozo do sumusut iti om Hozo na pa diti do sumusut do kaunik ko do hapas pa iti tapinay ko nga inakauni na hay tayo ko inakauin tutunahay nga po nizon ko Wagu mahik. Sunung pa to da iti na po Hozo nga viditi nga Hozo kababago nagi do ko sa himban do boss kadazan nga nabain to no nakauni na hay diti di minggo nakatahib nga minggo diti ponizon kumahik mantok do kinamatay ko pumuhis do ginawa do takaw tapinay ko.